0: niga mbeze nibitizanyo mu buryo bumwe cyangwa ni igitekerezo cya kera rero ni igitekerezo gituruka mu myemerere ya kera niyo yizeraga ko isi ntabwo tuyibaho ahubwo tuyinyuraho icyo cyo turacyemeranya umuntu aza nacyo azanye agasubirayo nacyo ajyanye icyo nacyo turacyemeranya buri kimwe cyose wakwitwa ko ari cyawe rero muri ubu buzima ni ntizanye igitekerezo ushatse wakitirira filozofia cyangwa se ukakitirira imyemerere ya kera ishingiye kuyoboka amana cyangwa ishingiye ku muco igitekerezo kivuga ko kuba byonyine ibintu bihora bihindagurika bivuze ko nta kintu cyawugira kubera ko icyo witwa kufite none ahangaha ejo kizaba cyarahindutse cyangwa se nawe wahindutse nimwibuka rya hame rya Heraclitus ibi yabyizereragamo cyane izo minuka nizo zituma ibyo twitirira urugero imitungo umubiri icyubahiro amafaranga n'ibindi ubu bifite none aha ariko wenda ejo bikaba byagabanuka cyangwa ukabona bitakaza witwa ko ikintu gitunze koko ukavuga ko ari icyawe kubera ko ugifiteho ubugenzuzi bogose iyo usuzumye rero ibintu byose utunze nta na kimwe ufiteho ubugenzuzi bwose ijana ku ijana niba rero ibintu utabifiteho ubugenzuzi bwose ijana ku ijana ntabwo bitunze ahubwo nibitizanyo mu buryo bumwe cyangwa ubundi niba ikintu ushobora kugitakaza mu kanya nk'ako guhumiza nuko nta bugenzuzi bwuzuye ugifiteho ntabwo ari icyawe rero hanizerwa ko imibabaro yose iri ku isi ishingiye ku kwizirika ku bintu twiyitirira uzarebe ibintu bitubabaza nuko tuba twabyiziritseho buryo umubiri iyo wiziritseho cyane urakubabaza imitungo iyo wiziritseho cyane irakubabaza tubabazwa n'ibyo twizirikaho cyane rero mu byo twiyitirira bidahoraho nuko kino gitekerezo kivuga kuvuga ngo rero iki kintu ni cyanjye ijana kurindi niyo mpamvu abantu barebera mu ndorerwamo z'ukuri za nyazo bizera ko icyo gitekerezo atari cyo ibi byanajyanirana n'icyo bita metaphysics ahangaha icyo wibaza ni ukumenya niba ibyo ubona ari ukuri koko cyangwa ari baringa ese amaso yacu ntiyaba tuyobye nibyo koko twizera ko hareba ubwonko binyuze mu byo bwatojwe ubwonko bushobora gusobanura ibintu bitewe n'icyo bwatojwe burya impamvu ubwonko bushobora gusobanura ikintu neza cyangwa nabi biterwa na za ndorerwamo nyine twatojwe tukiri batoya cyangwa se indorerwamo twambitswe tukiri batoya nshobora kuguha nk'urugero kuri iyi ngingo kugira ngo byumve neza nukura bakubwira bati ibi ni kirazira ubwonko bwawe buzabifata gutyo nubona icyo kintu koko ukite kirazira kandi wenda undi watojwe ibitandukanye n'ibyawe wazabifata nk'ibintu bisanzwe niho bitandukanye reka mbaye nk'urugero rworoshye cyane ari ukwica isazi no kwica ikinyugunyugu ni ryari wumva uhemutse cyangwa se ni ryari wumva ukoze ikintu cya nyacyo uramutse wishe nk'isazi ushobora kwikomanga mu gatuza uvuga uti nkoze ikintu cya nyacyo ariko wishe ikinyugunyugu ushobora kuvuga uko ugihemukiye ubwo byahita bikumvisha uburyo uko ubwonko bwawe bubyizera nicyo gihita gituma ubyita byiza ibindi ukabyita bibi mu buryo bumwe cyangwa ubundi kwica umubu no kwica ikinyugunyugu nihe wakumva ko ukoze akantu ka nyako wishe umubu ushobora kuvuga utaha ndawuhamije n'ubundi wanijyaga cyangwa wari utegereje kubona ariko wishe ikinyugunyugu ushobora kuvuga ko ugihemukiye bereta bikwereka indorerwamo tureberamo ibintu ntabwo ari iya nyayo mu by'ukuri yaba umubu yaba ikinyugunyugu byose bifite ubuzima bikeneye kubaho n'urugero ariko kimwe kukibuza ubuzima bumva ari ibintu bisanzwe ahubwo bikwiriye urundi rugero kwica inzoka no kwica inuma nihe wakumva ko ukoze ikintu cya nyacyo nihe wakumva ko uhemutse wishe inuma ushobora kuvuga ati ndayihemukiye ariko inzoka nuyica nawe nabakubwira ko uhita ubabarirwa n'ibyaha uri kumva cyakwica igikona no kwica inyamanza biterwa n'indorerwamo ureberamo isi ariko mu byukuri nivuze ko indorerwamo ureberamo ariyo yenyayo kubera ko indorerwamo yenyayo ishobora gufata inzoka igafata inuma nk'ibinyabuzima bikeneye kubaho mu rusobe rw'ibinyabuzima bikabaho rwose byisanzuye nta na kimwe kibangamiwe ariko wowe nuhura na kimwe kimwe uragifata nabi ikindi gifate neza biraterwa n'imyumvire yawe byose rero ni ibinyabuzima bifite uburenganzira bwo kubaho ariko iyo wishe kimwe muri byo wumva ukoze neza wakwica ikindi ukumva uragiye mu kintu biterwa n'indorerwamo wambaye rero zijyanye n'ibyo bagutoje kuva ukiri muto byonyine ubasha kumva ibyo ngibyo nibwo wakumva uburyo ibintu byinshi twitwa ko dutunga biterwa nuko ubwonko bwacu bubisobanura n'indorerwamo tubireberamo ariko iyo urebye kure gato ukajya hejuru gato y'imitekerereze uhita ubona ko rimwe na rimwe ari byabaringa iyo urebeye mu ndorerwamo ya nyayo uhita ubibona niho kino gitekerezo wabasha kucyumva ubwonko bwawe bushobora kukuyobya bukagusobanurira ibintu uko bitari isi tubona ibyo twibwira byose biba biri mu ishusho y'ibyo tubasha kwibuka bijyanye n'ibyo twatojwe kuva tukiri abana gusa ukuri kw'ibintu burya ukuri kugaragarira mu nzego zitandukanye ni nk'uko n'umuntu uri kurota aba yibwira ko ari mu kuri amenya ko byari inzozi yakangutse iyo uri kurota urya ugira ngo kuko wariye bya nyabyo nuvuga iyo ukiri mu nzozi ugira ngo ibyo biryo koko biraryoshye nk'uko uri kubirya niyo uriye ugahaga no mu nzozi uba wahaze rwose bumva ko wahaze ukageraho ukanabimena cyangwa se ukabisigaza ariko wakanguka ugahita wibuka ko warotaga bya biryo bitari bihari ni kimwe no kurota wabonye amafaranga uba wishimye rwose nk'umuntu wayabonye mu buzima busanzwe ariko wakanguka ugahita usanga warotaga no muri quantum physics hizerwa ko ibintu bitagira ingano ihuye neza neza na kuriya tubibona ku ruhande rumwe ibyo upima ibyo bipimo uba wabonye ushatse unabyise baringa ntabwo waba uri kure cyane y'ukuri ubirebeye mu nzego zo hejuru gato y'imitekerereze ikintu rero kiba kimeze kuriya bitewe n'uduce twinshi twa tome tukigize twiyegeranya mu buryo bumwe cyangwa ubundi ukuri kw'ibintu rero kurenza ibyo twizera ibyo tubona ibyo twumva ukuri ubona guhwanye n'urwego rw'imitekerereze yawe ibyo bitekerezo rero bikaba byashyigikirwa n'imyemerere y'uko ibintu runaka wenda wibwira byakabaye bimeze ariko bimeze iyo myizerere iyo myemerere iyo myumvire ibyo bitekerezo nibyo bigena ko ikintu gifata kuri ikindi ukagifata ukundi ariko hejuru gato y'imitekerereze barakubwira bati uko waba ubifata akajana bishobora kuba baringa mu buryo bumwe cyangwa ubundi ubasha kumva iryo hame rero wahita wumva ko n'ibintu dutunga hari abantu bavuga bati ni baringa nta kintu cyawe gihari ahubwo ni gitizanye ushatse wanacyita igikodeshanye wagitijwe wagikodeshejwe kugeza igihe uzaba utakigifiteho ubugenzuzi runaka kandi ubwo bugenzuzi gitangaje nta nubwo uba ufite bwose nabwo n'ubutizanye ntabwo ayo mafaranga ari ayawe wayatijwe kugeza igihe uzaba utakiyafiteho ubugenzuzi hari igihe kizagera ayo mafaranga utunze akagirwa ubugenzuzi uyafiteho bukavaho bugafatwa n'undi undi muntu agatangira kuyagenzura icyo gihe ntabwo azaba akiri ayawe rero n'ubu ntabwo ari ayawe ahubwo kugeza igihe wenda tutazi uyafiteho ubugenzuzi nawe icyo gihe ntabwo ukizi gishobora no kuba ejo niba nta muntu umenya umunsi n'urupfu rushobora kugutwara ejo ubugenzuzi bukaba buvuyeho wenda uwo wita umuntu wawe wa hafi agahita atangira kuyagenzura nicyo rero bashaka kuvuga yuko ibintu dutunga ku ruhande rumwe nibaringa ntabwo ari ibyacu ntabwo amafaranga ari ayawe warayatijwe kugeza igihe uzaba utakiyafiteho ubugenzuzi iyo nzu ntabwo ari iyawe warayiguze nibyo cyangwa se warayubatse ariko iyo nzu si iyawe wayikodesheje kugeza igihe uzapfira ikajya mu maboko yabazaba ifiteho ubugenzuzi icyo gihe abana sabawe wabatijwe kugeza igihe uzaba utakibitayeho cyangwa se wabatijwe kugeza igihe uzaba utakibafiteho ubugenzuzi arije kizagira ubugenzuzi kubana bukavaho undi muntu wenda akabagenzura cyangwa se nabo bakigenzura bo ubwabo nubu kuba bahari nta bugenzuzi bwuzuye bafiteho n'ikimenyimenye ntabwo ibintu byose by'abana bawe wabigenzura ibintu twita ibyacu rero ni ibintu tuba tugenzura dukurikije ubugenzuzi tubifiteho twemererwa n'amategeko yumvikanyweho n'abantu mu rwego rwo kubanirana hagati yabo n'ikimenyimenye n'icyo twita igihugu uvuga ngo iki gihugu ni icyacu ukita igihugu cyawe kubera amategeko yumvikanyweho n'abantu agashyirwaho imipaka itandukanye abantu bakaba hamwe abandi bakaba ahandi aho babaye tugashyiraho imipaka tukavuga ati aha ni mu gihugu runaka iki ni ikindi gihugu cy'abandi bantu gutyo gutyo gutyo bagahuzwa n'ibintu runaka bumvikanyeho ibyo bintu bigatuma tubita ngo n'abanyabuhayise n'abanyamerika aba ni abanyafurika gutyo gutyo gutyo ba ntabwo biba ari byacu ahubwo ni ibintu biba byarumvikanyweho noneho hagashyirwaho amategeko yo kubirinda ayo mategeko agatuma tubyiyitirira tukabyita ibyacu niyo mpamvu isi tuyinyuraho ntabwo tuyiba buri kimwe cyose rero wakwibwira ko ari cyawe niyo mpamvu hizerwa ko gishobora kuba ari baringa wenda mu kanya gato naza nsoza nkwereka n'izindi ngero nka zingahe zigaragaza kino gitekerezo cya kera iki gitekerezo cyanakomotsweho imyemerere myinshi cyane n'imyemerere y'amadini imwe n'imwe ubona ko yakomotse kuri kino gitekerezo ni igitekerezo cya kera cyane ni ubucurabwenge bwa kera ubucurabwenge bushobora gutuma hari imwe mu mitwaro wikoreye ikuvaho rwose
1: ni saa cyenda bamwe bahisemo imyidagaduro abandi bahitamo amakuru n'ibindi byose bijyana nayo ariko twe twahisemo ubumenyi nk'uko umubiri ukenera ibyubaka umubiri byihariye n'ubwonko bukenera ibyubaka byihariye ibiryo by'ubwonko rero n'ubumenyi ntugacikwe n'ikiganiro nzu y'ibitabo kuri Radio 10 buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa saba n'igice kugeza saa kumi z'umugoroba uri kumwe na The Most Vulnerable Dashim Dash Dash The Teacher abo kuri TV 10 namwe ntitwabibagiwe ni buri wa gatandatu guhera ku isaha isa saba zuzuye kugeza ku isaha isa cyenda z'umugoroba iyo ubwonko budahugijwe n'ibibwubaka ni ibintu bihita byikora bugatwarwa bunyago n'ibirangaza inzu y'ibitabo isoko y'ubumenyi
2: kuzigamira ejo hazaza n'amashuri y'abawe ni ingenzi kandi bitangira kare mu kuguherekeza muri uru rugendo Equity Bank yagushyiriyeho konti impamba igufasha kuzigamira abawe mu buryo bwizewe kandi butanga inyungu ifatika dore ibyo wamenya kuri konti y'ubwizigame impamba ya Equity Bank uzigama yungukirwa kugera ku nyungu igera ku 8% ugomba kuba uri hagati y'imyaka 18 na 60 uhabwa ubwishingizi bw'ubuzima harimo no kubona inshuro 3 z'ubwizigame bwawe mu gihe cy'ibyago amafaranga wabikije ashobora no gukoreshwa nk'ingwate y'inguzanyo wabitse binyuze ku ishami rya Equity Bank aba agents bayo cyangwa mobile banking funguza konti impamba ku ishami rya Equity Bank rikwegereye uyu munsi utangire uzigamire uburezi bw'abawe none ku bindi bisobanuro hamagara 45 55 cyangwa 0788 19 0000 amategeko n'amabwiriza birakurikizwa